0: hone sing kapu. Pula no sai chari ui mai angai kutulang kamla. Tai khoroksa osai kotor ma tubui phailai bla. Tabu no tubu jangne osai khai abo. Bukhnai khosai log bai mani abo borno soli tongli ye. Totaro khai ba tuma musabua tolinja skorok sa hai lala liling khai kanjak ble. Hai nai nai khai bina kapal ni sinduro akorok. Nasiki nai khale kirima sinsa nongjak su kirima sa sai tong su.
1: Dohai ke bahai sa bokhiri. Hada hamno sa. A sukjak nai sa khai. Tao bahai bomo tingi tong kha bata bo.
0: Ta mong na tong si abotai. Aaj rai des dera nai kha. Dera nai kha simiya. Des he dera kha basi. Ang thangi nugu drobota. Hai nyom thai tola sim se thuk. Thuk ngi tong manung mani. Tao ang ki phili phai pur khai. A om thai tola thuk thak chu du kri kha. Hai no mang sim se kalai jak ngi tong chu. Oh nugu thai rong mani. Bahai a sek chrai ka ham. Sita te yom hai ma kalai kha. Oh.
1: Amo shikle bin bodla ang se yakong yak.